Yeah. Huwag kayong doon ang baba. Talaga na kalang mga pagbubkiri. Masatiran. At akong nasa rin dito, patiwat dan datang sa tuktika dan sa Jepang Edo.